0: o na ni won se kini won awon ti o je iko alakata kiti awon koriko awon karamba ti won je asaju iyun ninu awon iko iswap ti won pe ra won ni Islamic State West African Province eyun won ni pe awon mejeji won ni ikan akoko je mina egbe yi won ni ekeji o na ni igba keji do won ni pe oruko eni akoko o na ni Abu Musa Alangawi Basha Bashuwa eyun won ni eni keje o ni Muhammad Jidao won ni awon mejeji o na ni won ti kede won to si je pe gbagada gbagada bayi o na ni won fi oko won sa ni to si je pe bo se fo oko won sita bayi o na ni won fi aworan le o won ni wipe nise ni won ni won di won kopa iyun ni isele laabi kan to si je wipe awon ni won le waju awon iko eleyi ti won da agbegbe le chaadi iyun ti won da be laamu o fi die mule wipe nipase iranlowo igbese kan eleyi ti won pe ni forensic analysis ohun na ni won ni wipe won fi gbe aworan wa o won ni awon won yi ohun na ni won se kini ni won fi die mule ti won si so wipe eni ti o ba mu en to je gomina iswap ohun won ni en to ba mu won ni won fun ni million lona adota na iyun 50 million naira to si je wipe eni keji re eleyi to je igba won ni pe ohun ti e eni to ba ni awon to ba ni information kan lotun abi losi to je wipe owo le fi baji re won ni wipe eni ohun wipe awon fun ni million mewa naira iyun 10 million naira won ni ogba papo owo ohun o je million lona ogera ni o won yana na ni pase at jade kan eleyi ti won ni wipe enikan ti o je oga agba kan iyun ni ile ise ologun to je fidi e iyun le ati o ngbe iroyi jade fun ile ise ologun ohun ti won pe ni Northeast Joint Task Force Operation iyun awon adin kai na ni o won ni wipe awon eni ohun to ko re nje Captain Muhammad Goni won ni ohun lo fi atejade sita lana ode yi o to si je wipe ohun gangan na lalai wipe e wo awon ti bere ise o to si je wipe ise o yo se kini yo o ti je sise to si je wipe bakan na bi se fi oko won sita na ohun na ni awon fi aworan won sita o won ni gbogbo e to ba lori ofe to je pe ofe le aworan won gan won ni e mo le kai won ni ebo sotun ebo sosi ko ko wo le ba won ni o won ni wipe agbegbe le chad yi won ni o je ibi to je pe o ja ipinle bonu to si je wipe apa ari bonu o ni ibe o won ni pe awon gan o ni won da gbogbo agbegbe laamu to si je pe bayi won ni awon ni won wa ki bayi o owo ba ti ba won won ni orilede wa Nigeria o ti ni isinmi no ri ide yi won ti faworan won sinu weroyin punch bi ti mo ti ka iroyan la eyin na ba fe ri e lo gba balance e bo ti se jade laaro yi o
1: nje weroyin the vanga laaro toni nipa ti idibo ile to fe waye ni ipinle osun ni o awon ile ise olopa won ti so laaro toni won ti se kilo kilo fun awon oloselu papa julo na awon arabu atawon ti won se pe lo awon ajo to nse eto idibo won ni oju lati ma ri pe e da woru ni bi eto idibo to fe waye lojo kedogun osun ta wa yi ni ipinle osun ni eto idibo gomina to fe yan sipo won ni tori pe eke ni eyan ke eyan iwo ki wo ti won ba fowo osiku o je pe o je agbode gba ni o abo ran eto lowo lati da idibo ru won ni won ni dejo ni ipinle osun won ni pe a lo ngbe lo ibe lati lo sise wa ni godo lo fi ya to to ati to je won fi je ru eyan commissioner olopa ni ipinle osun iyen cp samuel erale taifo ohun lo fu amoran yi ni ano ode ni lo so wi pe eyan yi a so fe yi lo pe e wa sise yi ni o e sise yi bodi to ati bo ti ko eyan olopa papa ati e wa ni ilu osogbo ati e gugu koroko lo osun to ni fe se igbo yi ise te ojuse te wa se gege bi omo ede yi ati amufin orile ede ona ni ke wa se o nitori pe o kere won na won egbon won olopa so pe egbon won na me dogun 15000 won ma ati sita so pe alala won awon ogan lokan won be bi a police commissioner of police ati sita general of police won be awon police mobile force ati won egbon ose awon to nse ijo eto arabu lo ma jo egbon olopa so pe egbon won na me dogun 15000 won na won ma ati sita so pe alala won awon ogan lokan won be bi a police commissioner of police ati sita general of police won be awon police mobile force ati won egbon ose to nse ijo eto arabu lo ma jo sise papo won na mo pe eto na ka to se ba ba nse lowo ti ta ba pari e won na la goba to po ohun lo ma wa ti ma joba ni agbegbe na ni gbogbo ipinle osun pe ise ta won fe se won sise ipinle won ni se ijoba papo ni pe ise won wa soju be ni de eni ke ni awon tuntun so to ba so won pe o wa la to ba da eto idiboru abo won lu e lati le se ko se won ni abuja street no ti lo jejo re be lo te ti lo fi o ije ya to po

0: to ma don ro pon won lo selu ipe e gbiyan owo omo yin bo so se gbogbo owo te owo owo te ti fi siwe ipe ka la fi ajo e ma ni pe e kan yin leyin o e tele bi be ko eni keni to gbo bi ya o ta ibo ni abo ra ibo abe snatch ba lo e tele bi be ko eni keni to ba ri to gbo bi ya o ta ibo ni abo ra ibo abe snatch ba lo ti bo abe da wa la le won ni pe won se oju kekere ko ma fi wo nitori pe
1: o ma ebo
0: fun wa o le ba ti mu bayi o abuja stress no lo ma deje
1: olo
0: gbo mo le ko awon to fe lo gribo ku mo fokan bale pe tori awon lokan to po repete mo lo ma da sita to le ma se se daju pe e to abo ko me lojo na sugbo gbo awon to be sa buru won le se e se me so ke se me won ni bayi awon ti fo awon so ba gomina ipile osun ipile osun gomina demola de won na ti ko bo pe ise ta won fe se won fun like awon se ugo ade lo ni rowo iros awon wa be ri kankan ja ise lawon wa se no be rain the vanguard mo se da yoro yi laaro tun ni
1: o da ba ti se nte waju kemi na o mu eleyi ninu iwe iroyin vanguard o to ijunu subu la yo bayi o won ni pe iroyin ayo gba o leleyi fun gbogbo osise ijoba apapo patapata o oni ijoba apapo orilede yi ti pa lase wipe to awon owo ajele kan ti won pe ni wage award eyin o won ni ti osu meji eleyi ti ijoba je awon osise re won ni ijoba ti wa pa lase bayi wipe to ki won san owo ohun ko to di ojo kedogun osu kejo ta wa ni o won ni latari bo se je wipe ipade alagbara kan eleyi ti won ni o waye laarin en to je minister iyun fun oro eto nawo ati amu ojutu oro aje lorilede wa Nigeria iyun ogbeni Taiwo Oyedele atohun ati ajo eleyi to ni se pelu awon ajo to je pe won dunadura iyun pelu ijoba apapo fun awon osise iyun Joint National Public Service Negotiating Council won ni pe awon ipade ohun na lo je wipe o waye o to si je wipe ipade na o lo je wipe won ti sun si waju bayi titi di ojo kokanla osu ta wa ni won ninu aye ti won fe nuko eyun ninu ipade na eleyi ti won ni wipe o waye iyun ni owo wa tele won ni lana ode yi o ni ipade na nlo waye o to si je wipe nibi ipade ohun ni won ti fe nuko wipe lai si ani wipe ki ijoba apapo ki won tete san owo awon o won ni pe owo ohun o na ni won ni wipe ijoba lo ti je ki won o san tipetipe o eleyi ti won pe ni wage award sugbon ni bayi o won ni ijoba ti wa fi enuko wipe ani o si nbe awon san owo na o ti won si pa lase iyun fun ile ise ijoba apapo eleyi to moju to oro owo eyin isiro owo iyun lorilede wa Nigeria won ni pe ki won san owo na ni eye osoka won ni ko to di ojo kedogun osu ta wa yi tabi ni ojo kedogun osu ta wa yi gan won ni gbogbo osise ijoba ti je pe won wa ni abe bi te eleyi ti an so won ni wipe gbogbo won na ni won mo lanfani lati mo gbo gbagangbagan o won fi die mule pe eni awon ti o wa nibi ipade na o ni won yanan na e loko kan ejeji bi en to je akowe iyun fun ile ise eleyi to moju to oro owo lorilede wa Nigeria bakan na ni en to je akowe iyun fun ile ise eleyi to moju to oro aje iyun lorilede yi bakan na ni en to je olori awon osise iyun fun minister ohun bakan na won ni awon to je oga oga iyun lawon ile ise lorisirisi awon ti o je olubadamoran pataki atawon loga awon agbagba iyun ni awon ile ise lorisirisi to je ti ijoba apapo o na ni won peju pese iyun sibi ipade na e wo iroyin po ninu iwe iroyin Vanguard to jade laaro yi e lo gba balance e ko ti se jade
0: ninu iwe iroyin leadership nja ti gba
1: pekeni
0: o ti so ibe bi pe are bola met tinubu laaro to ni lo ti gboriyin to na won gbosu ba sadankata fun awon ile ise ologun orilede yi ko se pawopo won se sise to je pe awon to le die ni iriwo awon orilede yi ti won ji gbe ni ilu ipile Kwara ati ipile Niger ti won de sise papo de bi pe won gba awon eni lo won gba won don le mi won ja ku won wale ona to wo awon lori ni pe eleyi tun tumo si pe ibasepo to da to domoro to laarin awon awon eleto abo wa kaakiri orilede yi te ku won don sise papo won laara awon ti won ko to won gba don le mi won yi won ni die loju ninu awon to je igba won lati won ni ijoba ibile kan to pe ni agbegbe woro community nijoba ibile Kaima ohun na ni ipile Kwara ni won ti ju awon ni na gbe nigbati awon se kun won le die ninu 100 ati 150 won ji kun oko ni ipile Niger won ni bayi awon gbiyanju wipe won se sise yanju won fun lati leyin olohun de ba won se pe won re awon ni na won do le mi won won ni pe bi won ti do le mi won ohun na ni bi ko tun pe ni Kenji Lake National Park Forest ninu ijoba ibile Busa ni ipile ebe ni won ko awon eni yi si sugba ko ajosepo akojopo awon osise to ti ajo National Counter-Terrorism Center ata awon ile ise ologun ati tori

kaabo pada lati ka ikede ati polowo oja nje ti gbon ti e si waju kede agbeyewo labala agbeyewo wa yin laaro yi eh loni ti se ojobo ojo kefa osu kejo ohun na ni igbese kan eleyi ti o je wi pe o n lo lowo lowo won ni ti won si yanan na awon kankan won fi die mule bi pe biba igbese fifi opin si oyun nini ni ona aito ohun na ni o je wi pe ijoba ipinle Eko ni won fi n gbe igbese bi pe igbese bi a se un ba se un boyun je ba se yo oyun ni ona to je wi pe agbe o je agbekale ti ijoba won ni

olo je wipe awon ti o je oro kan awon shanku shanku iun ni agbon eto ilera won fi die mule fun ijoba ipinle Eko wipe ki won kuku je ki ajo apero ko waye lori e ki won mo bi eto ohun bi yo se lo tori pe ni ododun bayi lo je wipe oyun mi telomi ba ni gege bi obin lorilede wa Nigeria ni mo memi elomi lo boya ninu igbese pe oyun esin leleyo ohun ogbodo fe leile o abi to je pe o ti bi mo bi merin marun le to je pe imi tun wa je jade nbe to wa pe ko hun lo yo leyi to si je wipe ohun won fi nipase re won so emi won ni awon obirin lodun 2022 ijoba ipinle Eko won fi se agbekale pe ilana yiyo oyun lona ti o ba ofin mu le ti won pe ni ta nation of pregnancy for legal indication lona ati ri daju wipe awon osise eleto ilera wipe won se leyi fun awon obirin ni ona to je wipe o lo pelu ofin ti o ni si wahala kankan pe mo lo nji yo leyin ni abi o lo logun kan o ni nipase re o sakuba fun boya ipase re o gbe mimi abi boya won fi ipa belomi lopo abi nkan kan sa nitori idi eyi ohun na ni gege ba ti so lodun 2022 ohun ni ijoba ipinle Eko ni won ti kokko gbe iru igbese yi ṣugbọn to je wipe awon osise eleto ilera awon to je shanku shanku lagbon eto ilera won fi die mule wipe to afi ki apero waye lori e tori wipe bi awon kan se nwoye pe irufe igbese ti ijoba ipinle Eko ti won gbe ngba na wipe o tona pe yo je ki adinku ko ba bi awon iya awon obirin bi won se ngbe mimi nipase a nyo oyun a nboyun je lona ito be na lawon mi ifoju boju wo wipe ta ba ni kawo lilana ofin nilana ti awujo wa nilana esin ati asa wa ise wa pe ko boju mu be ni oju wo ye awon igun mejeji nigba na ele la wa gbe wa fun eyin te je ololufe wa eyin te je olugbo wa laaro wipe ki loju wo ye yin lori e se ki ijoba ki won o faaye gba gege bi won ti se kede re tele wipe baba re ni ti o fe yo oyun pe a nipase ifipa ba ni lopo abi nipase pe ko fe oyun na abi nkan kan to sele to ni awon alaye lekun rere to fidi mule se ki ijoba o ti won o buwolu pe abi ki won o te waju lori e wipe to e je abuwolu o to ji ka le fi opin si oyun yiyo lona ito ti n gba emi won tabi ki won o kuku gbejile patapata ki loju woye ti yin lori e number ti e mo lanfani ati pesi 0704 700 3341 0704 700 3341 number ti e lanfani lati mo pesi 0704 700 3341 bakoko ba ti to to ra si ni bi iseju bi mefa meje ni waju wa pe pe n se darapo mo wa eko number on le 0704 700 3341 olayin ka bo derin o na ni olootu abala agbeyewu fun ti aaro yi o ria ba ti se n te si waju eyun lori nje ti gbo ka mo mu awon iroyin ohun ka mo se pepepe bi awo babo n sona nje ti gbo o ninu iwe iroyin ti the nation eleyi to jade laaro yi won ni egbe oselu African Democratic Congress ADC o na ni won ti na ka abuku si ijoba apapo pelu bi won se fidi e mule wipe to won n lo igbese wipe to won fe fi won gbese le owo eleyi to je ti ijoba ibile ni ipinle Osun saju bi eto odibo bi o se n bo lona bayi o won ni egbe oselu ADC ni won fi die mule wipe to eleyi o ku die ka to pelu igbese eleyi ti ijoba apapo ti o gbe yi o ninu atejade eleyi ti o fi sita iyun lana ode yi lati odo eni ti o je alukoro egbe na iyun Bolaji Abdullahi o fi die mule wipe gbigbese eleyi ti ijoba apapo ti won so wipe to ki won sa kokoro mo apo osuwon ijoba ibile gbogbo ni ipinle ohun won ni eleyi o ku die ka to leyi to si je wipe won fe lati ri daju wipe awon ti o je eyan ni ipinle ohun ise ati osoba won finra gidi.

0: ni won ba akoko ta wa ni won ni eleyi gan na ni o tun mu ki ise atosi to ti ba awon eyan mule bi egbesu o tun bo fese rin ile daada ni tori wi pe kini kawon owo eleyi to ye ki awon to je alaga ijoba ibile ki won o fi se awon araalu papa julo lese kuku ki won o fi se won lanfani ki won fi se won lore ohun na le ti ni ki won o gbese leyo egbe oselu adc won se apejuwe irufe igbese ti ijoba apapo gbe yi lona ati ri daju wi pe pe won so isakoso eleyi to wa ni ipinle osun lo lo bayi won so di yepere ni waju awon araalu lati ri daju wi pe awon eyan koyin si iyun lasiko eto odibo ni o tori wi pe kini be ba gbese le tin je owo ijoba ibile a je wi pe ko si agbara mo iyun fun joba ipinle bo ni se akanse se fe be ma te waju ngba te ti o ba si sise akanse ni se la awon araalu ni won bere si ni kun o e wo egbe osilu adc won soro ilekun o tori won fi die mule ni pe ijoba ta npe ni ijoba warawa ta la nse lorilede wa Nigeria ko ye ki won ma lo ona le ona fifi iyaje awon araalu lati ri daju wi pe won lo lati fi gboju agan si egbe oselu alatako iyun gege bi eto odibo bo se nbo lona won lele iku die ka to igbaye gbadun awon araalu ko ye ko duro lona ati ri daju wi pe inu won dun ayo won kun ni o won ni oto ni eto odibo koni kaluku o se ipolongo ibo re ko si ri pe bo n ba jawe olubori dede bi o jawe olubori dede na ni sugbon e ma lo igbaye gbadun awon araalu bi awon osise to ye ki won ori owo gba ni won ti won sise fun ijoba ibile te wa se kini te sa kokoro mo owo ijoba ibile bo ni won se fe rowo gba o bakan na o ni awon to fe se ti won fe fun ti won fe ti won nilo iwosan eleyi to peye bakan na ni eto eko idagbasoke iyun lese kuku nko won ni awon yun aje wi pe be ba ti tilekun mo apo osun ijoba apapo aje wi pe ise akanse atawon igbese to nlo ko ni sese nu leyi ti won ni o ku die ka to e dibo yin loto ke si fi igbaye gbadun awon araalu le loto e silekun kokoro eleyi te ti mo owo eleyi to je ti ijoba apapo ijoba ibile ojare ni ipinle osun e wo ye gbe oselu adc na lo nsoro yi ninu we royin the nation o na lo wa laaro yi
1: nje ati gba eleyi na ni se po lo ara lo nibi ti awon olugbe Tumara community ojo niyun ni apapa road ati agbegbe ni ijoba ibile Lagos mainland to fi ko abale Tumara na gbogbo fun ara won yen I chief Kayide Kalaja lo ti so laaro to ni pe won sapojuwe igbese eleyi ti ajo apinoka Eco Electricity Distribution Company EKEDC eleyi ti won gbe latari pe won gbe awon olugbe agbegbe yi kuro lori band ton wa won po sori band mi eleyi ti je pe iye ton so tele o ti wa lo gobo yi lori ton so nisi won ni iye te kokoro tudu awon won ni tudu awon ju ni pe e mo iko to lo lawujo polokoluku manager ati so ati je ati se daada e tu wa e tu wa kawo yan go mo wi pe e fe ku ogo lori band ton wa o e fe gun sori band mi ale yan si le pale mo ko okay be gba ko bi ta wa si bo mo ti le ba pale owo to ma no ni ku yo ri be o a se adede so I don push go ni pe owo ta o ta ta won so owo ta o ta won ra to ba ri ko so ma shiro re won ri pe band mi o no ti ga won si won ni di tele tele ri ni o tu mara ni joba ibile Lagos mainland atun wa gbe e o ni band bi la won wa o ti de ku won gba won sori bande la la so fun won tele won o jo ni ta koro so awon ra lo mu e kon dede njo re ti ni yo pe to ba si lo do to won ni pe owo ibo se toy o tu mo si pe band mi o la won wa on ni ko ati pe ba te gojo ma fi ku ewo inira tawe yan ni lorilede ni won ninu akole to wa ni lijo ni ibitimeta west won ni agbegbe yen band b lowa lo ni lijo pe ta ba si lodo to won ni pe owo ibo se toy o tumo si pe band o la won wa on ni ko da ati pe ba te gojo ma fi ku ewo inira tawe yan ni won ninu akole to wa ni lijo ni ibitimeta west agbegbe yen band b lowa lo ni band ta wa ye ko de to ma fe ra owo 54 naira 74 kobo per kilowatt an hour ohun na lo ma Saturday na won ni pe pada won ni pe o ba so ni 209 naira fi kobo per kilowatt an hour ewo leyi ti po lati band wa gbon si bande e se won di first of our bande awon o si mo npa wa da won te ko lo fun yo ojo ma enu le jojo kan arobolo so ni ko yo da to won ni ko alale
2: ta won ti fa mu tan
1: ninu alale ta won ile to wa ti Lagos State Electricity Regulatory Commission energy cap ti won se fun 26 ni ebute meta ibi won won so sibe pe band b na gbegbe wa ti won si so wi pe 64 naira 74 kobo per kilowatt hour ohun na ni won ma lo o si wa je pe wa gbe wa sori ibomi bi eyan wa je e tun se padaru lati ma gbowo lowo wa e de ni pa won yan poju orisirisi nkan lori lede ipapa la gbe won je pe olukalogun lati gbe on ni pe eyan ajo EKEDC

0: bi gbogbo eyan ara le pe di asiko yi nibi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa mo ni awon ale ataki ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution lo kon ke sai mo loko awon nkan kan wa to ni se pelu igbe eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ri eto lakoko yi yo ba bo won ni enu oni lati gbo kan hun enu olofa lati gbo muta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo
1: mo ma fi asko yi ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to n gbo mi ai moye eyi ti e da lero gbe amuwo olohun ni amuwo olohun ko amuwo olohun ko leyin ki e da se gbeyanju si gbe igbesi aye ara re iwo to ti ira re ni le pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa di re ni to da be en ti o mo o wa ni amu olohun ni asiko ni igba ni o ton ara ni ja bere ira re ni le pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa di re ni to da be en ti o mo se mo o wa ni amu olohun ni asiko ni igba ni o ton ara ni ja bere wo ka le mo pe kini di re to fi pada ri be iru arun wo lo nse o to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana loyibo nlana ti bile gbogbo nti o fi se itoju re bakan na ni o wa le ro pe boya won ti o po re boya mu wo olohun ni rara amu wo olohun ko se ti e ri ite se ma n dun mi oun ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sereere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan yi ki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amu olohun ko amu olohun ko
0: ki samu wa olohun
1: amu olohun ko
0: oda
1: ja bere wo si ni
0: ka bere si oda iya solution e ba nki awon ara ile kin to bere bere kin to soju abe nko gangan
2: mo ki gbogbo ti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi esi te fin gbo mi okuku ni di
0: ami o
2: e ma gbo iya solution se ri

0: pe bi on ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo n ti an le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo n gba be koja to si je wi pe won o ri nkan kan mu loju ona ipo ti wo mo
1: be ni
0: e dakun awon nkan kan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi e ba un yana na dada
1: be ni olotu sheri ba se nwo inu odun kan si keji be na ni awon number wonyi lo yi pada ninu igbesi aye eda eda gbodo ma se awari ara re lore kore ni igba kugba tori opolopo elomi a da wole nkan mi boya owo ni boya nkan kan ni a lohun short ni be ohun orere nbe o gbodo ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore eniran ayo se nkan teyan nwo niran be ma joko tetere
0: to tori e ni asemu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akaimoye eyan on lo je wipe be ba wo elomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wipe eledu an fun yin se awon ipenija kan wa to je wipe mo fa ye eda seyin akoko ni ka so pe eyan njeun oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni nla fefe un bilu to ti je wipe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan lu
2: gbo
0: e ba n salaye le dada baba
2: olotu meji na laye pe si se ki ma tan yin meji laye pe si meji ohun eyo kun ti won ni igba mi arun ohun ni adonwo elomi se larun ohun ti yo ba bere ije won oju ohun ohun koda irun ti o je loju aye yo je tinu o tudu ke ohun je ito malu ito ogunfe ito ediye
0: elomi o ti eji bayi yo tun mo ta yin
2: koda yo tun ba epo lenu re sori gbogbo yi ohun gbogbo yi ohun ejakule ni ẹyin ta fẹ jakule ni ẹyin ta fẹ jakule ni
0: o tumọ si pe won ti gboju orun muru eni be
2: ejakule ni sori elomi ọmọbirin to ri rin pe ni se o si le sumo laye yo wa ri pe won ati e wa dore loju orun ikorira nu ikorira nu
0: ni je kopolopo o mo fa titi ora won
2: gbogbo e da tu ba tin je won ju orun on do se ri lowo ko ya mu lo toju re ori ko le ri kan de ba
0: awon elomi na mo elomi to ba sise se lataro dale bayi nda ti o ba tun doru yo tun bere si ni sise na ni o ni simi rara ise o ju orun tun te elomi
2: ori aba ti lawon ami yi yo na pe ni iranse nu afefe
0: iranse nu afefe
2: awon agbelagba a ma lo elomi yo le leji yo ri pe nkan osun ko to sun lalia na yo si ji yo yaju oju onise la elomi ko dide ese oni duro elomi gan wa re ko nse pidandan pe o ro ti ba sun lale orin lo ni gbangba yoko na biya to subu abi kere kan fe lu na ni yoko ri pe ni ohun oriran abi ese ohun ogbera mo ta ba lo ranse na be la ba ja yi yo mo gbiyanju nipa ikiyi ona iro ni ko le mu afika tun gbe wa iranse na be fe
0: to o tun mo si wi pe ibi ti ogun ba wole ina ni
2: na ni ibe na la tun pada be ohun na ni oju ti re
0: to lo ba tan o da e ja wo bayi opolopo lo je wi pe ki se bi aisan ohun ni isoro ti won lo ba wole elomi wa to je wi pe ise o lo dede ni
2: olotu mo wo le foro ogun mo di foro re ye sore ni ta ba mu boya ninu ebi abi laarin awujo ni dede pe ibe ni won ti ranse si yo wale o yo wale o ko wa si ki boya odo

Adewu nira ati bi Akintoye ohun ti won so fun oga olopa yi ni wipe ti ijoba ba pase kan tawon na si nje aje wipe awon fun awon eyan awon lai lati gbeja ara won inu awon ara ilu ni o pe won o tu popo yantu o si je pe won o bere si ni gbeja ara won ohun to ba si wu awon ara ilu o ni won le se lati fi gbeja ara won belo ni ohun ti gbo pa nkan se si ba ko ri nkan kan se si titi ti ase na fi bere si ni mule nda to di ojo kefa osu kewa october 6/5 egbe obi ohun ti gbo ohun wa nkan se si ba ko ri nkan kan se si titi ti ase na fi bere si ni fese mule nda to di ojo kefa osu kewa october 6 odun 1965 egbe obga won gbe eto egbe won jade ojo yi na oni egbe ti nna oni won gbe ti won na jade ohun ti obga fi saaju gbogbo ohun ti won ko bi pe awon o se oni wipe awon ri daju wipe awon yo awo lowo kuro logba ewon to wa tawon to je pe tawon ba wole yi gan ohun na ni won fi polongo ohun si lawon ara ilu gbo won o gbo nkan kan mo igba ti won ti gasake won leti lo Gana lo je ki won ma pariwo won si ma polongo egbe obga ori pe kini eyan ni won fe ki awo lowo jade lahamo ohun ti egbe nna to je ti Akintola nso ni wi pe ohun o ri daju pe isokan pada sile yoruba ohun to ba si to si awo lowo ni won o se fun labi ofin be si re ni se lawon omo yoruba ni a mo wi pe awo lowo eyan ohun lo lugba langba na won be abere si ni fi ko ba kun gbe oran ranse si Akintola fun awon oro yi ngba to je wi pe ko so pe ohun o yo awo lowo lahamo awon eyan o ti e fe gbo nkan kan lati enu e rara ohun ti Akintola pelu awon eyan e nso ni pe ba won dibo ba won odibo bi won dibo fa won bi won odibo fa won o daju pa won o wole tori awon gi oku atawon irawe irawe le won o dibo fa won iga lo je ka won omo egbe obga ti won pe awon Akintola pe won so fun ti won fi butter wi pe to awon Akintola fe se run bi dibo ni o to fi mu ka won na ki won dogbon kan sa ya gbon ogun gbe gbon na ni bi ti an foro un se na ni awon mo egbe obga won ke sawon eyan won latapa iya yi lati mu egbe lati nu egbe NCNC ti won jo lepo di obga lati wa ri ero alatagba kan to ni agbara si oke mo ko iyun ni badan eyi lo si je ko je wi pe radio ile igbo nla awon eyan bere si ni gboju longba na ibe ni an yi si won ti e fe gbo radio to je ti joba ngba na ori won gbagbo wi pe gbogbo n to ba n jade ni radio joba e won o ma fi se gbe lo leyin en to je prime premier

wipe na pe lowo gbogbo awon amoju ero wa engineer adesina Mr. Paul ati awon yoku adupe lowo yin eku ise o ani dam lase iledua akodi nijanu mi fred ayeni ajo wa nule agbara ni bo ti jenu la party be oga agba ile ise yi baba wa omoba Biola Peters Mr. Perspective eyo awon giwo ga gba le ise eja mo fe yi se lo lagbara lowo olohun ani da ya soro leyin eto 0904888999 0904888999 ele ba mi soro lori whatsapp be ka soro leyin eto adura mo mi omo balogun lo ko mi o adaba na le mo mi si ipade wa diwo bi ojoro ojojo mejo ire o